ataya e mama sudubri ande kapa enya onipa adwin ani onyame na twen di onyame aka fo ho ena ebebe and fahu or how ni adwentia onem sa onyame etimi yi Joseph every efiasa